Di ba ino jam ka vaho on a minute na di daungo suvabid pagunta ko ingko dati pamalanan da tadaw ba ino pamalanan tumanud ko vovoza da taman tadaw ba ino tadaw kaapat ko duvobuhan iti ko tu daungo suvab na po misasunap nga umasam na ipipi akinay sonon daungo minsasunap om daungo sunap kibada tinggaw kamu umasam matu iti kani dai pipia kinesana na habina kaza in habus kakadazan deko pendong hud sokin diampai gontab hinasu tahung pendam 4 darja celsius di takawas tasibo duang pendam tahu darja celsius kapayhan kakompit da konsuman taban iti kita dia zu da in met malaysia it kapabalan social na koy magon diti. Kadi ho ako suban tada tawan na tanaw bay no dongo suban diti umasam din pipi akinay sa nun. Kamuzon akon ko sa viyavi na umasam kiba nagi kinay sa nun na magagadaw tiko magadaw. Kadi pala no timpo niya zu na kovozo di ho ako suban tawan din na mo ako napangawi di no. Kamunay ko nga vi, monto ko pa ihan alamay kasi iti TikTok na ko sumab niti kiva mantad na in Sarawak, kiva mantad Pulau Pinang, kiva mantad Kuala Lumpur, kiva naging mantad na hu in Australia. Amazon patatangkap na pamagunan na di bay no, ay sa pivohitan. Na di konsikan ang kapivosyan kumadi so sa Viavi. Mantad na TikTok kiba atus tahu masa mintong mintong magkinangaw na hazaw kadazan nagi isay o mabobos na tadaw bay na inka na iti tikid tadaw na di katahuanan na sa kadung liyazo din na ikot binasi kapinay in timpo diti kasay man bos kadazan ababazan na po diti maso ongo nizu nga ongo ohozo kapavago di notay mo do RTM ay sa na kapayin tutunan tasisim nga ohit na po ihozo nga vidi na di may naaw amanan kibari ti hozo hinugumisun hisun hozo di Petrus Martin na mi Nick Tudol na ikot na bago hinugumisun hisun tapun pason di ina sa Lydia Sunggyong hazaw pikinabani Natasha Avictus Lajuta kahantakan doid piupusan dan di kinangot ako hazaw ngamiliti tapinay

Ada ba ilo jam ko vahu tango po dom si zam minit do nga suvabid pagunta ko kapipasyan nga suvabinsan po habin ako sa di katatano dati do magkinangaw kasi man boss kadazan na ikot pinasi aswal tamay mo iiso na dahil pamagunan Ivan vong opod minit po o kasi man iti do mitihambus humibabaw dahil pagunta ko Tawadan sa kodong ni Yezu di naikot binasi masada TikTok, masada Facebook, masada WhatsApp, RTM my click, ikapaposik, ikatutungag. Dadi posindakon ko tadaw ni Yezu miyampay hozo di ke feste je makujin, taguhi.

0: Samson Jusimin AJ ku.
1: Sabah VFM Kosohimban Bos Kadaza. Noi koordinasi suau temoimu.
0: Tapi naik ko ngapi timpu ko sa himban bos kada zanom luai na da opusan kya gisam jam ko si zam no sebabiti pain ko po da damot da muniu ni hozo mi bo bos mazak da TikTok di tino nazu ko sundai mentok dia ho duva ko no mi pinai au insan ko pikito ka magumuk na ko simba tadi nakasimba do mato nga kabasa nagi taimon tahingo nga kabasa taimon ganggay teka tingga hungung ka basa nagi taimon tu duwa miya pinay au insan kopi bos kopi somo kan ya diga nakasadihat tahingo mato tadi kiba do baba hozo do ponison ku mentok di nakasimba pengko po hozo diti kiba do kopayhan Hansan pengongawi Datuk Claudius Sundang Alex tu tamay mo na po na pengongaw na kasayimbahan tako diti sa ngunong mabobos Hi Noid Radio Sabah Hozo nu paunisan ko ay Datuk Claudius mantok nagi na tapinay din ako simbah na Sunday Kapayhan ko kumay diti Hozo iay tanda ada zo in Sunday Gada zo po in Sunday Inka o kaunisan na tino Tini mo nga na coral ka, na minagampot. Minagampot na po nga, minangunitunison nga i tongatiagak Datu Pat Michael, tongatiagak M.Y. Ismail, nagi i John Fabian. Iti kopayhan man tadi Datu Claudius Sundang Alex. Tini mo nga kombo di Patrick Juice. A.J. Ajamain, Momen Wali, Basil Malujang. I-drama na po nga teko magandang tuhon na simbulan pengisan na simbulan ongaw may na suang na hozo diti ayan na kaintangan ni Datu Claudius Sunang Alex tapin na iko kinoon ni su hozo diti hozo songkoton adazo in Sunday

Hansan nahis ginavo na kong oda ho zodi datu MY Ismail Lee kyo tapi nai kong abi dali pupusan ko na di yo kasi imban boss kada zanda tara bay noon bay ho zoto wino hangadon diaw di ebi konalis nakivariti boss tara bay na teko kata hari ini kamay di onu no po I indadon Yesu miampai do katabazan au I insano au abasi I angazan o taimo taisi so ipotitiki dong sodop do sambayangon Yesu tutulus mai do anu miampai do abal tabasi do mantan surga nung ikandak nudi abasi na ikinaingan au iinsan na itumod do manuhok di no katabazan di ohi au ohan na katabazan di no tamay mo o pupusan niyampay abal tabasi so pamada ko taguvang lahan di avagat kada da umaha da adsunduvan patiambus na tumatap o humansan gisam kahim pupusan kapo season. Iba na tohingo di kinaingan na makinongo sa viavi. Id sambayang toko. Iba na mato, ikano no mintong kondasan toko. Inad no miyampay na katabazan. Gisam na hongon di kinaingan kumalaja menanduhi diaw. Ay, kat binasi. Kanita binay. Tadi iho pamupusan, boss. Namun tok na pamakas. Naku posisyon toko. Data daw bay, no? Otahwadan. Domina kinongaw. So, Dennis Primus. Kopya mo bago na minggu tiso. Masalit ko sa imban, boss. Kanasan na ikot binasi. Oswaw, tumay mo. Binok pangabi na namot. Pimabasan. Pimabasan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan. Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lumiak suang nurayatmu. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Katutut kaki, on asal pat mo yun ang umbolora ulundra media sosial. Ang umbolora ulundra media sosial to, abulang iwit rasa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimbi na mahuna rarahurahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulundra media sosial, pono pakano rahu onsoy patikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahurahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy, intoran ng

0: akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahintin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra ina.
1: Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mopor ng minit. Bala ragito makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, internoyo mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pay takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mang kaili ra kursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci ra karita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Turki.
0: Nanturong ra itok katalo pahilian Piala Dunia. Nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga taho. Suwain to rahino, Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balong nga taho ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1934 ng Bayara Republic Democratic Congo. Ang kuliman 52 na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan, sino raraino tu, anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Kunangan ang ining rakasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasuko na yung rapompurno, ajam ka tulu rondom rasuswav, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Ako i Dexter Asidi mambilin, paring kunangan am kansayan rarondom. Ruo rimbay, kosan pantuleran takaw rondom ragidya, manginin takapya rimbay kasa, intari Steven Jimin, Tingkug Timugon, rimbay karuo intari Anji Afiralaiji Insanro. Ini ngontakau amkan sayan rarondong.

Abi Esbon, nuno di ka sukongan di Jeflo Amerika ka. Mamay nda bula kalau. Kamu sa kanungan kya Argentina ma tu. Abi Inuel, rumasam sinagkeke ka di na kadao. Di ti nuno pa nga ay da rumasam nga uka pa na bay na. Abi Mr. Undarat kati, kapisarangan, mantad Korea ka daw. Oh, bapos ko mantad Korea. Hina, Korea nga makinang auditit ko sa limbahan baros na sun. Pangidudat langad kya. Saradat krongaw dat mimbaros na sun dahiti nga. Utumayan ako dat ugo, mutulong takaw hina ba kya? Panang kibarasan na dusun? Aw, nasakurad o pariwanan at langadan. Isa pa kag, Salvista Ostol. Hello, Sabah BFM. Kalau di hello, Salvista England ba? City kya bawa tulipid rumah sampai nak kadao? Oh, mana kadung kad England kya ba? Pansiko tu papay lah. Dot rumah sampai rumah sampai nak kad tulipid kya? Pansiko Salvista.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no ito ko sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok ang talingo diolo. Paruputa tababayan dit au o sanong ipanong kawigan sabah kumades kom idnumur kusung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayroon WhatsApp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Abi Paulinus gua, Paulinus gion kawago au kudu ha mintang la main bola DJ sampagunan tamad ay sa kagampitan may na panagak terus. magatagi may pamutong aw darmasam ka. Ngam tamad kya Paulinus ay namatat mandat kya dat itaputong Paulinusam magandat maano ka i mamuhupulot. mintang nagyamimbol. Abi Fidelis Roger Ponsi ko tumakidangaw i Tofini Winona Pistol. Hi DJ, kapisirangan tatuang kahay nagi kumadia Tofini. Abi Sabinus Kabu ay sa karun deti kampung inabang DJ ka alala ay sa napa karun kaya. chatuan ka tanah Sabinus. Abi Victoria ang kapisirangan tatuan ni Jeff Law. Kapisirangan nagi kumadia Victoria. Abi MM Suk Ponsi ko kalalangan listening di Justin Lusa kadao. Abi Saini Lina Jakat Shalom di Jeff Law kapisirangan tatuan ka mingka nagi di ka Saini. Abi Yutong hi di Jeff Law poring kwa. Ano kadila Yutong kapisirangan kumadia Ponsi ko tu makidango Abi Roslyn Maidi asanang tatuan di Jeka asanang tatuan nagi kabulat na nga baina DJ ka yutong no kamen kabulat yutong DJ ka na kau na amu minat mimbul sa pamagunan kanta dia la. mintong magya main bul sa pamagunan piala dunia kaya tu kan ke asaruk dia dahara piala niti insan ingapat apa tu nama misal nadhara. Abi Nilo Angan senang tatuang di Jeff Law senang tatuang lagi kemaria bahamai pari ke gya tap follow di ti Sabah BFM mandat share kawago makin untuk kau gudas tining pemalih seginawan.

0: Isa e karando, kanti ka bisa nang natutong di Jeff Vlog, ka bisa nang nagi kumadi a ponsi ko to makilang odaha maya live TikTok ya. Alam sandat alista, karang odah siling-siling di popping union ko. Abi Terry Tigabil, hai DJ Vlog, apa silangan lagi kumadia DJ. Apa yang salan tambalut ku i siaran dusun kau. Apa silangan kumadia Terry, ponsi kau wami Corina Matiasin, Matiasan. Apa silangan lagi kumadia Charles Lejinon. Apa silangan tutuang terau ke apat kumadia Maria Johan. Tambalut ku sabah BFM tabi bebasan kati. Abi Polonius kawago, gumuli pahila walai ti DJ. Nai nasas handphone ku. Audi kasas lestola kada odoy ya ba mintang-intang ani tindalanan Polinus kada kasiya mamanao tila mesin kau gidot makira ng sinding pamalihis sa ginawa nga kinahanglan pa ni ko ti
1: Lima na minit gunono da manikita daw montok mamarisid rinamos litkano mamalingka bungwaig montok manalab kapakanakan Nandoy Edis. May pagi.
0: Tumayan ko po po ni Tinsinding mata di George Lian Naramok Lugod. Biginawan.

Hi DJ Flo, kapis na nga nito tuwang tarawa ka apat DJ alam sa nalidas ko darima ka po si kau. Tuwang dito lumiyang kaliga na payahay may karuhang iti sa Babi FM. Tandas to kadung kumadi ka iti sa Babi FM baros dusun. Salam tabi ko nagi kumadeen sa lang tabanay kumulutan iti sa Babi FM. Labi-labi yo kayo itarima manahak pasan kumadahay may karuhang Johnny Upin, Duwadi Lirni, Erina John. Kutaluadan DJ Flo tabi piyabasan ka di. Kutaluadan nagi Pansi ko rin dit masa po dat magkinang ako orhay ako na dat opusan ko maraja ka na kung patangkiyad kya kinangan pati ka sa limbahan barus dusun magkinang ako sinding-sinding iti sinding dat sumusahad.

Banta diti tabrenko hiti parigisam ko biyan parikot toto ang bayda may ti kasalimbahan baros tusun posiko tu minangang balut ha minangang ruhang naha gisa min kapusan diti kasalimbahan baros tusun nalih istoryan ko da nakarang sining-sining dit pinauni ko kadalihoy makinang sining-sining dusun gisam rejam ka isa min swab diti hinako pa naman titi Mr. Lawati Kawago kapisarangan da madop olang tilip olang tadop asalang tilipi swab papanaw dat karaja sa salamat ka panahin ako po Miss Lawati Kawago 2 sining padangkiat ko di kayo Miss Lawati Kawago bye.

Tadau populasi sempo bagudan. Ramayan dot ka paramisa tulad ka turun ti kitaw na po. Nga susuyan ta pansel, mga papayinkawas ka puribanan, karaythal magigyan sempo bagudan. Semua atot ka talun ha param turu, 2026 liti, tadau populasi sempo bagudan, hotaguang pagumbalan, kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, kabuluhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwagu, manuridong paganakan pimanan, katarunungan sukadwagu, lalabino mangingkurig kahagakan ekonomi, ang kakanghan timpuntarikot, ang lagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan bitlog adang, montok sukadwagu timpuniti, ang timpuntarikot.

Ko tingaligani ponong ti walitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod ko na itakaw sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok ang talingo di ala. Maruputa tababayan dit aw o sanong ipanong kawigan saba kumades kom idnumbur kusung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayalat WhatsApp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyaw-yaw. Ino salarangan ang iwit ra kaansayan. Ino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

0: Opoi, konoi?
1: Bah, opoi na pangaki wada asil. Mantado ada di ropias ido viditi hamin. Mogot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
0: Awasi no, mungkyo guo bahatum.
1: Nah, koi ho kagadin no. Nung kiva asil da tino, aw ka bohi, aw ka bususin.
0: O sikap kung nagina mo ginipidit eh.
1: Nipi me ganiti awasilas, pagunsup da ginavo.
0: Tukatuk.
1: Nogi bago, manangkul me ganiti, kabus tumos o hidasinan.
0: Koy ho, zono bo.
1: Doy, nombo na bago panitik ko di?
0: Manutut ka sa katay ilas.
1: Oh, no bo.
0: O doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kupumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo.
2: Gampizo na tangus titahidas o mabakas. Kara potutut tagazo-gazo. Iwada kasamutan, itpasahid o nizunod.

Tabunay ko nga bi, dung subab di tiki ba o dubo kapayhan o swang hamin. Kapayhan swang hamin, kumaysa na paliti, tabunay ko nga bi, nga nambit dagay, mantadi Apollonius Agustin, damantad kampung Bungog, Papar. Pinapoy ho, damnidupogun, i Anita Jacinta Apollonius, di jam kapadam dubo, apat nga padam baho minit, datang daw di tadaw kotahu, di nakatahib, koy sobuhan kotu, naday ho, idhamin pangusapan, Sunway Medical Center, Itcheras, Selangor. Mantana do kaya dan diti, damano do papoy ho, kumada sa via vi paganakan Leo Kiat Savao, tek BS tahu M, Sabiabi paganakan kugan dadeho id lahat datu. Sabiabi paganakan jamalam dadeho id dambay sakot papar. Tapinay walisom kinubangan ng abi de sodom it somok. To hosokon natinan itong tiagak Anita Jacinta Apollonius do ontok tadaw subab tadaw konom kapat buhan ka tu dadubong ay buhudubok punumanom. Nadeho it kabangan tuhun Catholic St. Patrick kinuta do jam koiso tangadaw. Napagoy din no, viton pohay do tinan itong tiagak kuma nadeho it panamazangan do St. Patrick kinuta do jam kopramiso do dong subab. Ombay no, novit no, o tinan itong tiagak nadeho it kampung Bungong, Papar. Moy do tayinasan ko zodiozo suguto ako. Kapayhan suang amin kumoyso na paditi tabray ko nga bi nga nambit dagay mantadi Apollonius Agustin da mantad kampung Bungog, Papar. Pinapoy ho damdidupogun i Anita Jacinta Apollonius di jam padamduvo apat ng padambaho minit at nga daw di antok tadaw ko iso tadaw ko tahu na katahib ko iso buhan ko tu da day ho idhamin pungusapan Sunway Medical Center i Cheras, Selangor. Mantado da kuya danditi, damano da papoy ho, kumada sa bebi paganakan Leo Kiat Savao om BS Tahu M. Sa bebi paganakan Kugan, dadeho idlahad datu. Sa bebi paganakan Jamalam, dadeho idambay sakot papar. Tapinay walisom kinabangan naging abidat sa domit somok. Tuhasoko na tinani tango tiagak Anita Jacinta Apollonius do untuk tadaw subab tadaw konom kapat buhan kotu do deho it kabangan tuhun Catholic St. Patrick kinuta do jam koiso do tangadaw ngapagui dino obiton pohay do tinan itong tiaga kuma do deho it panambasangan St. Patrick kinuta do jam padamiso do dong subab. Ombay no tapari kong abi na obitno o tinan itong tiaga kuma do deho it kampung Bungog, Papar.

Kapayhan, so ang hamin ko maduwa na paliti, tapatay ko nga vi, nga nambit na gay, mantad di Moisol, Mosungkil, da mantad kampung Padawan Papar, pinapoy ho, damli dupogun, i Moison Mosungkil, di jam ko himo, tungopot minit, damli susubab, di koniab, kaduwa buhan ko tu, daday ho, idhamin pangusapan Papar. Manta da kaya danditi da manu da popoy ho kumada sa via vi sinakagon bahiyaw bahayat da nombo na po sa ngingizon sa via vi sinakagon domohon da nombo na po sa ngingizon am tapinay walis om kinabangan naging abi da sodom it somok to hasakon o tinan di tungotiyagak Moison Mosungkil doon tok tadaw subab tadaw konom kapat buhan kotu doon iho it kahabangan pas padawan do jam kapadam duvo tungopod minit do tanga daw may do tinasan ko zodio zu sugutoku kapayhan no suang hamin na po kaduvo diti tapinay ko ngabi nga nambit na gay mantadi Moisol Mosungkil da mantad kampung Padawan Papar pinapoy ho damli dupogun i Moison Mosungkil di jam kohimo tohong opod minit da misusubab di koniab kaduvo buhan kotu da di ho idhamin pengusapan Papar. Mantan udah kaya danditi, manu udah papoy ho, kumada sabi abi sinakagon bahiyaw bahayat, dari nombo na po dosa ngizon, sabi abi sinakagon domohon, dari nombo na po dosa ngizon, tapinay ngabi, dari walisom kinabangan naging ngabi, dari sodom itsomok, tuho soko natinan, itong otiagak, Moison Mosungkil, doon toktadaw subab, katadaw konom, kapat buhan kotu, dari ho, itkabangan pas, Padawan do jam padam duvo tong pod minute do tanga daw ingka kaniti duvo ko pa ihanos swang hamin.

Divido, jam ko to, 2 minute ng usapan ipagunta ko. Ay, pihabanan, wimbol, sasaban, sa pamagunan, tapay ko nga, bi. Pintanto na do, tumoy mo, do manod-tanod, o, kumoy, do piboyan, iti. Di ko suvab, di ba, no? Di jam ka apat, di jam ka apat, do, minsu suvab, do, naka-anjul, iti, pihabanan, do, mampay, do, pagun, Spain, mampay, do, pagun, hinumuban, do, pagun, Austria, mantok, iti, to, katong nga padam duvo, miyampay na hantoy do pagun Spain. Miyampay tohu o gol pinatumpos na pagun Spain, you know. Aw nakahusi o pagun Austria din, you know. Do mantok do pihabanan diti. Iti na po nga mantok do diminsi subab di ba, you know, diti. Iti na po nga pinatumpos gol Spain na po nga pinatumpos di Mikhail Oyarzabal di minute ko tahong padam onom o minute ko bahong padam sizam o mi Pedro Porro di minute onom nga padam onom. Di tadaw ko niya tapay ko nga bi nakaanjul pihabanan miyampay pagun di menumpuan iti pihabanan sa pasaban sa pamagunan iti pagun Molikan tiko USA numaban da pagun Bosnia and Herzegovina nahantoy iti da USA iti da miyampay da duvo gol pinatumpos miyampay iso kusi da mata da Bosnia. Goal pinatumpos ni Florence Balogan di minute 4 ng premhimo i Malik Tillman di minute ka bahong prem duvo. Bye no diti tapay ko nga vi jam ko tu dodong subam diti bye no maso manjolan jo teko maso to timimpo nagi do dai ku mo himo minute diti e pehavana na pogun Portugal da miampai da pogun Croatia do dong subam diti maso ma panauti om kakal padal mi bagal teko iso sepi iso do dong subam diti inda don toko bago inda don ko do mentok do dong subab diti do maso ponjulan diti do dong subab diti om jam ko permiso do dong subab pihabanan da piboy an mimbol nya pihabanan da pogun di Switzerland mihaban diti pogun da Algeria jam ko permiso do dong subab do tinu au no haid matan bai no gyo adi tumi hombus na po may pa edit RTM click do mangiho teko mintong do miti hombus do dong subab diti mentok do mangiho do pemponu diti pihabanan na mimbul sa saban sampo mo gunan diti hisan ku jezo may pa hozo tre ko ngavi ima maso dati mo uzad dati nan teko mintong do mimbul dong subab diti hisan ku jezo may pa hozo do di Peter Jupiter Bensing dong ana do itpun do bambangan nagi bai na hozo di Linda Nanuel ketohanan.

0: Aduh, aiso na ragu na kalon. Nombo, tanan na sasaw ko sa uputo kalon. Magansak pa nga susa.
1: Asi, kibaw kalon na din yaw?
0: Aiso, magot ko pag-ayos yaw, tubizap kisa po.
1: Eh, naikat mo hinasuriti. Basi-basi hay di tino na mugtog yung kisapan ko, tigog pa mga toon. Magot po danong kitongos.
0: Iti, nakambingatan ko diti. Sasaw na iso na kalon kang kudyaw. Aw, suri katanto na magansak. Noko, mag-ayti tuwin ka iti. Si, talipo na igay katinanan mo nakasula talika.
1: Bah, malandad na po ba nila nakaikot na tino?
0: Okon, suon ko siya na muat na noko. Sasaw, pisakan ka na banggal talik diti. Tigo, gado kiva nung bago na manakaw na daway la talik diti.
1: Pasaw ko na ingka dati ko ni. Tata, aw no, po ogo matitituho na manakaw na daway la talik ko. May kakaiso na ko si Zanio na kasukot.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti, namatugya pag-iuman niya ako na kapasizan.
1: Iti na ngabi kalagya na magugumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matan niya ganiti. Muntok na ko ba siya na ito ngabi. Kada na nombako.
0: Tapos na si, nung panakawan kaya daway la talik, akon kabunusa gada sabi ay tunda ikakalajak daw dia. Pagumuan na tunda susunod.

0: Iti manak betakaw na bang latilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kan kaku, di kalugian mati dia si.
1: Tuhon na gya, so ngiya, di kalati nga biti maggumpadan.
2: Bakas! Bakas! Bakas asing! Pinizo! Kaido maya bakas! Ay, dada toko ako nakuloso di hasinalaw bakas diti.
3: Kada ko susah asi, izo ko iti, mamama ditin dama. Nagibago, kon kamialang nga lang makakuk diti. Iso pinulo, iso tambang mo.
2: Magun samang ko na ko zo. Ba, ano po bago po diho, no? Biyon ko po ng luya.
3: Pemiso, pemiso.
2: Ikaw.
3: Oh, doy!
2: No.
3: Asi, nukoy do na yung bakas. Hanggang ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo. Opo, nando ko niti. Aw kakan na bakas.
4: Oy!
2: Aray, asi. Ano yung asi?
4: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sang anudol tahun dindi. Dogo isang anudol tahun dindi. Hey! Magasusodo iti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako.
2: Panakus! Naku, ito pinatano ang bakakok mo!
3: Eh, oi ma, ako nung kakivalisin yung bakakok ni.
2: Panakus, asik! Panakus!
5: Tanda ko na talaw hepatitis son binon mo ito papayin ka basta pipimanan ko kumay guno minta mong kaida san tundu-undu. Hepatitis na pangatolo ay antakan kumatundu-undu umaw papakito do nununutanda idna sa tantimpunon. Nung awa o sapan, kopom yung bakino do tundu-undu. Umuhigay tundu-undu sandi, yan pa'y mukyano do vaccine, minta mong kabakasan sandi, ivad mantad mihang do susungkit om nagi, papapanaw pumalisaan kahidasan kitimpu. Kapangihan timpunan kapang umahig kiniapon. Tundu-undu o hidas, on sikaw kapasizon. Ivado, hepatitis, tumimpun baino. Ohi, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Hey, mo ko yare deya.
1: Ah, kaya ko naman tumamay. Hujang bo, hujang.
0: Yaman nun nga yam, makaw ko po rin deya.
1: Ah, hujang bo mamay, hujang.
0: Ano ko kaya na sa nga nako? Uy, muhi-muhi ka nao.

Ipon daw bambangan kadi Jupiter Bensing nagkapit ako do jam ko to dumong opod minute de pagunta ko at bring a video papato da tanak bugat mo isikulo dong subability o pipio lahan o kito da dayti ako mabi na bring a video pa ugadaan kumaday kakadazan tagazo do ko takina balu da dong subability pipio lahan o bobo hobi no lahan da pidunganan no jalan paparlama diti da dong subability bobo ko sa talon alun da dong subability om nadirehat mantadi putatan pakazan kumagisom da dati it kapayan gisom da dati it kumazan da flyover kamaniti da dati it kapayan diti mababawah talon-alon ng pipyo kibado pipyo lahan mazon ababawah kibado kagaganan na kulit tatay ko ng kopi dudu diti da dati it jalan pintas pinampang nadaiti kibado kabahingkangan na kulita nagi nadaiti jalan Dakata nga hingka nagi bobo kaza talunalun na dong subability pakazan kumadit dongongon mantadi diti lahan tambunan nga hingka nagi mantadi diti lahan tambunan nga lahan pinampang tambunan bobo nadaiti ponong kasigoy pakazan nagi kumadaiti jalan lintas nga mamaso bobo dahi timpo diti dahi toning diti lido diti bobo dadaiti nogi ingka nagi jalan kolam pakazan kuma dadaiti jalan damai dinia dina bobo kazo talun-alun dong sebab diti kuma tepeng abi di sumuang dati dadaiti kota Kinabalu diti dadaiti jalan Bukit Nanas nga mamaso mimang bobo patotonong na dati it jalan coastal it kota Kinabalu awasang ko bobo na dong subab dati kano tapinay ko ngabi kumari tapinay ngabi di mamaso dati panakulita paugadan papato na tanak mugat mo isikul na dong subab dati habi na tapinay ngabi di paugadan kumah tapinay ko mugat mo iklaja na dong subab dati piyo de zu piyo lahan do kita de zu mo ido abasi no pinanaw de zu na dong subab dati parahibay sa pipa pantang kumah dati so tinso senya ada papanau do kulita tumiyo bos hozo kumada dia hozo di madius joponi tapi ko ngabi tanak moy sikul.

Kasan toko bago iso hozo man tadi popo tabi ko nga vi pinungan na tang bike bagoy do ong otako do jam ko tu tong 4 minute iti hozo ha ha do hozo sa kataon.

po da jam ko to tong opat minit tapi ko nga vi papau ni do papau ni po ma pangahan ko mada di ozo iti hozo ha hai te ko hozo song ko taun san bago kopi pasian na nong subab ko mata pring avi di ko ni dati do radio do dong subab iti abi na tapne nga vi ni anangan na makinango do hozo ha hai te ko hozo song ko taun timpo di ti montok di ozo ompihi do hozo do dong subab iti ansana ko pamohis de zuda dong subablit ni ampagoy dino katodan ko matapre nga bi do maza do TikTok saba VFM do dong subablit ni om kada hivai mai de zu tap tap do dong subablit ni yo am subay ka dino nga maza do Facebook det saba VFM nga miti hombus do dong subablit ni himpunan ko miyempay ito huhozaw diti ang huhozaw di dato Justin Stimol minungo maziw may nai huhozaw di konilu pang monodo katumbazan ombay no kinungat ako huhozaw di dato Claudio Sundang Alex adazaw insuday.

ay iso y Felicia Bichum, pakinongaw na dahoso sang kataon, ikahahangad ko so, inoikot vinasi. Tinanda dagayuray, katahuadan!

Kopi pasian ko mat pinay nga vidi mamaso makinangaw diti kasimbahan Buas Karazan o mahobin at pinay nga vidi makinangaw diti Hozo hahay dunong subab diti Kopi pasian magana di Richard Binginos mamaso makinangaw daw kasimbahan Buas Karazan diti I Florita Kinajil I Florence Boyjel Robert Obert Joseph Patilo Minya Gansing Om Nagi Pintonda Zo Tikam Singkan Pintonda Zo na makinangaw Hozo Hozo puni zon dunong subab diti o mahobin o Hozo ko taon ka diti dadong subab diti do so ko di isumuko do nagi ka hino pangabi do dai no pangabi i mohoy nga bika ka no bo i et man janggun nga ka nagi kopi bosian dadong subab ko madeo zo i Helen Yong kopi bosian i yunggun kandaro ng sabi abi makikinango do i kosemban bos kada zan dadong subab diti yo o bino bago o dai mazado Facebook nga ka nagi alalamay siho diti dahit Facebook o mamasa nagi da mampay dahit makinangaw da hozo hahay da hozo sang kataw na dong subab diti megano di sa iti Andong Juni Slime kyo kapipasyan na dong subab kung madidiyaw i Stanley Katarinus tabi pipabasan kung madidiyaw dadiyaw Shelly Malanti o bago do kapipasyan na nung subab kumade de zo om shalom kapipasyan insan po bago dahit kasembahan buwas kada zanikot binasi oswaw tamay mo

0: kopivasian dong suvam tupinay ko ngabi miyampay ko wago dahil ababasan ko basadan to ko tadaw bay no insan po miyampay to ko di gunohing Morales Michael Subinon mantadit kampung Tagad Mahandoy Pinampang do pupintahang kokomoy da isa ko wago ko yung tahangan kogumpit do ko basadan to ko o may do aw amanan tutulus da ngatan ku Jesu da makinongaw kointahangan di gundahing Morales Michael Subinon.
1: Patawalan da Jesus. Please abhabun. Onsi ko ginabaku tu nonuan bagu da kasibatan manak boboson. O hobin na kakamoy tinimpunan timpu. Susuzan na politing tumanod onu ino saizuk mantad tayko nakahinta dahil